0: karutapis, kuskitapis charini, wawakunapis, asiyachana wasikunapi yachaku, kunanka imatata rurasha.
1: Kanchashna sumakta kausakushpaka kambah radio Z1 ta ayudangiari.